tu ngin tanam ke tani anai kain na ingam state level na tu ngin tata net lag na ingam national level na tu ngin min tata tanwi lag asu abri sahat kadayi register lamya inda ingay tangamu lek tel ngam wave app rong nukul ngam my way 2L ngam program